Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Ang manais. Ang kayang. Araw to kita to bring down. At to ya ulat-lat. Woo-woo.